0: Ngingenga ngikure sothi sanaya.
1: Yes.
0: Tokho namsimo eshek ayinsomo.
1: Mhm.
0: Ngikere kitigene. Wewe uko pande gani? Na unasema namna gani? Kochine sete ino limbandonyo kuma baratit kuna ngunga tichine kitio star
1: 441
0: hash 300,000 bokisi ishagain ago bokisi tagain

0: imuch iyai kit nemuch koboiboichi biik. Mi kit agenge ne nekit kikobetu akot akine ako kiatyem arisach. Ngachang'an missing for example ndekun rani mawaya anan kikochi ken nini anan kuch agetugul nesome ng'echeret kokararan nekitom kakekere kasi nenyinet usiano nenyinet ak biik ko rahisi nekito kokararan kabisa ako rahisi communication mongen ale newendi yekakeba ng'echeret komil biich mongen ale komil biich ng'echerani ingele for example ngieku for example MC rani mawaya ingen boisietab maybe nebo MCA ko maybe kasi nwa mise ngalekab sukul ko ngalekab bizidis kangonam jemotele emet kuwata ke devolution kuwata ke lono nipikab Kenya mise devolution kinetike gelei devolution kwa nekash kunyete kinetike kubik taen kubik nyishek kiat 1, 2, 3 kukil kake na jemotele kwa likit kuni kito kote governor's office kote kote jihine county assembly ak tu na la jimuji kiyai nyoko na magana rafza nyugi na me nga ato mwiti wibiru tuku listi disi kot listi kogete ka tisi disi lakini to mwiti wibiru tuku ingele devolution ini kita mwaji ta mwane jita le jini mutke mjisi gefaulin biga nande nga jangan misi nga jere da pavana mawaya ketem kejeng chi ni administrator ketem kejeng chi ni manager ya niwe kiste misi mwana siyasa nga jere ane pavana chi amungi ngir for example ulimba makweni kiputa kibwana chijota no kuchini manager jina administrator ko amete kaya biman kumye sumate kiti ngora kaya kamboling nilota mwane suko kira kwa kiti man ingele ngele rate vusambu kimeche kwa kato na teta nandi nipo kapa nashi kwa yotu yo kwa serikali nini nyoka sere nyolu kwa kanate ya ekonomikali kwa mwukoro na tini yako chai mwukoro na tini yako chiko kwa konyake na rasa nyo kwa dekdi yisi nyo kera chiko lakini mwite kile value addition chiko pita at least kila toko mwaji wale mutuko jiko rani mutuko jiko rani ku mwujiko yekali jiko mwujiko yekali bik awan lita nema bik mara yalda 70 shilling lakini jiko teki yalda 40 shilling iti imane ameja mwawak mawaya siwa mandigu ni tista emrao ni ku onge ya asko po tupi pika mnandi tati kebuwa kwa kiruwa nina iman akileji kei kimete kejen kato na tez na baka fana shi mwakikuwe kapa na shiba mu imuji ngala almeza mwakikuwe kapa na shib amu maybe nge ngala alkole kikyongi kasu ya mija imira kwa lakini kimese ketrek te kanto na ted nika rapu hii utip chini mwenye ngejereta kapa na shibu nyomba na hande kwa niko kikoji katoko bima na kule hii tindiro ni kone na hibu chusuko sopcho imbuwe nini kone na hibu chuu ni mwujo kutieke mwese msuko sopcho sima chake teke ni kibutie ingele for example nge ngalale ine yega yaka ngalale ladies for example chita lubu merkia na nyumba haldai kukilikei anachikata mi kita kengele jama mwongure juu akupa maana kwa rakota ki kwenye kwa taki chaki kwa undane kele hii mutkumi iki kwa rana maana in leadership kupa maana kimi kile ukomafu nga changa mizi ngajereta pavana kwa maana ukomafu ek experience ingele ngajarana ana ukole kuwa kirete kumo meji minu ngatine era ngajarana pukafana kumo meji kini sekira kwa hiti konomi age bata kidogo yani ingele ngako ngate kora ngalega kando natene pukafana shibi pia niya muimu amu kwa ngigiri boro zambu kuma kweni kubo yono nataka kwa say akibibibibu ruwe kala chigiri le kika kwa hiti kika kwa nati kwa soyo kimi mara kini siko na mokote saolo ingele ngajarana kukarkei akiruwa nga teta katukul ko amite ko tige giri biga nandi aki kwen kumye tuma teke tingke labate ni muta kora kubi tuye deki tumo jotok mamu kora gila kagiye seje biyo so ngata nate nda kuna for example gengo loli kengalale kora jie biyo so naka ko say jebe so mi bi inga le gengal jebe so ran bu zigin ci bonu ñe na ge ba taw lo ko ko ra o gi li ñe aku to ti ne ti ñi ku mu ju pori nandi ngore na garar lo ki mi gi ñi ci ko mi ne ma ti de ka sang ka ja ngal mi zinga jere ta pa bana ko gi ra ne e ma yo bi ñono le wenda ko ra ko te gi bute nandi amu inga le gi ñi ci jo ko to jang du de mi le bi ñe tay me di jang tu wo to me di tay jang mo kar no ti tay me di la bata de tay me di yai ne ko for example ko me di ta tu ma wa ya le ni ta ni ko ko ki ruwa ga ngi de me di ruwa ye le nga jara ne governor kuma ke kam bolle nga jara ne governor kuma ke ure ye le di sak na mama me wi le di ju ku me le ngi we ci ngata na te ngi dem ci ko so mo jere ne ba mb ngi dem ci ko so mo jere na bo men no to no ko so mo ko ne ba mc ma ngi we lo ki dero nga jere ne governor ne ko ngi ni ci ko mini motete ko eng ma yo binyo ni o le no ye to mo
1: ge kire
0: na ke bioso na ka ko na ka je bioso na ka ko sai ma waya na ngolo le 50 ya sa da bab ko sawa lo ki dero ngi ju mini motete ju ina dule ta shi da sana aga mi ju ni te ga ndi yo te ga mo ale yi de ki ni te ga jota mo ti si si on baya ko no ga mi tole ja ma waya tu ma ya ko ki ruo ni lo ki ni so ngi ruo ot kesi ai ka ko nomination kakoy nomination ko nomination ne nokara ko maybe ara gi ne la ta sab yo yege sikay nomination o ngir wodi ga na de gara era gale joy bu ma waya gara to to ne pi bera ndama ga tan de mo fam ne ingel le tu ke jang ti ko net ke buri ta nande a buri na ba ne ji ne ko ke tan de mo ga jang anu ti pindi ne pos ko le ni o ingel sai ko kay bi tul ay bi bi tul ti ti mo ndige wala do stige ko kir wo ji gele ne ne goy sikay nyu ko kir wo de gara ran ne mutai ki ko sigi li ko ki nyoro ka do na te na kayam lo ki ni mamu ka ta ki mamu ka le wo milioni lo ki ni ki kere gelo ye to onge chen leadership ke ger ji na administrator ki ger ji na manager ki ger ko mafu en leadership at ko bi ko nande tai a gena tai
1: kongo mesen ken kirui kongo ngenyoro ngaliando ni asinyi ge tsai
2: Usei mtu next year.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango. Hawana agenda, hawana sera.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
6: Tutumteta mwa NMO FM.
7: Edwin Arab Tanui kupata Eric Rono. Kenya Tungu.
8: NMO FM. NMO FM. Song of the hour.